Lati Ikoni West Radio 89.3 FM Ikoni Kanga Domode ati seleri lati ma mu awon iroyin ojulowo wa fun yin eyi ti ko ni bayo bayo ninu nitori na ohun te ba gbo latenu awon oye wa ati olupe wa ki se ohun ti ikoni fi utelu o bi ko se iwoye won e se ohun ti e n gbo wa.

0: ekule ina la nkara le erin wa onitero ona bo ba tojo meji meta ta ti rira eku ati na la nkira kan jogbo in lawo nu gbo ifuru wona woda ma wo ma won lawo ejula adia feri gya lo ti o jagbo obi keri gya lo to jagbo obi ire gbogbo ma wole toni ire gbogbo ko ma wole to wa wa laaro teni ire owo ire omo ire alafia ire aiku ti se bale oro loko gbo awon lasi ati apase nkan ni West Radio 89.3 FM ikane kanga gomagbe to kun fun omi ogbon imo atoye ila nkiyin pe eku ojumo e ma jire lopo ile afero bojo jire ni sare be ma jire be mo jire be yo lulufe West Radio te ba ti jire abuse buse oni ojo ti oluwa dani awo ma yo inu wa o ma dun ninu re oni ise ojo kejo osu kewa odun 2026 ona lo se dede pelu ojo kaindilogbon osu robi otani iyen osu kerin odun ejira 1448 mokito nga mokito mbere mokonyo no mokase bi ibapede ibapede ibagbogbo pede pede to tin pede ki to gori ero agbagbe ba ti ma se lore eto ijoko ojogbon iyan nikan ni West Radio oro to ni se pelu orile ede Nigeria ebe tawo oro n to ti di koko ebe tawo oro n to ti fe to ti nilo alaye ila ma nla lanfani lati tananwo lori eto ijoko ojogbon ni gbogbo ojobo ba ti dago mewa titi di ago mejila lajo ma lanfani lati gbadu ara wa ana ti se ojo kege osu kewa o lo se dede pelu ojo bi ore wa to yi olohun adegoke o se ojo bi e lana igbadun odun kan ni o yi olohun ododun ni sapori wi ododun ni peregun dade o ododun la romo bi lori ate wa pe laye oju re oni ribe long life and prosperity kaptu ma fi yen ka ma fi dupe lara awon ololufe kan ni West Radio to je pe bi a ti soro yin lowo lowo ise na ba yi kini ohun tan yi soke la la la pe ki gbogbo aye kan mo gbo IMC Kickbell Beauty Place je pe won be ni adojuko ile ise West Radio gangan ese aku fe wa o ile ise yin o ni jona yo mo roke si ni o thank you very much ati gbogbo awon ile ise mi ile epo ni oni moto ni oni maruwa nle yi soke la la la te ngbo le ise West Radio ile ise yin o ni jona o yo mo te waju ni lagboro olohun eseun eku fe wa eseun te fi on Lọ́run lára wa ìbànújẹ́ ó kéré tó bí òní jẹ́ ti yín o ẹ ò ní ròun gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ. Bàbá wọn lè ṣe ń bẹ pẹ̀lú mi nínú kulò bàbá wọn lè ṣe bá kí àwọn Nàìjíríà kó ojúmọ́ kọ́lé wọn pé ẹ wà ń bì.
1: Tó mo kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátápátá mo kí oyún iná mo sì kí àṣẹ ìdí mo kí wa lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú mo kí wa lọ́mọdé àgbẹ̀yìn olólùfẹ́ West Radio 89.3 FM mo mọ pe bi e se nfe ti wa yo ma fe ti yin be na ni
0: ami o
1: mo mọ pe bi e se duro ti wa olorun eledumare ko ni pa yin ti bi aso to ti gbo
0: ami
1: okan ya balẹ e o ri ba ti se o ero na gbegba
0: ami
1: eh ijoko ojogbon lade yi e dudu yemi mi pele o iru gbon re mo sa so fun olojo kan pe ani o ta fun mi oni ah ara ko se ta ijo ba mu obe wa lojo na ti won fi fa
0: e o e se wa mo be wa no studio
1: e won fa oda won po ni gbajabo wa
0: oda
1: eh oni gbajabo ni n pe wa
0: oya e da ko yi ka bo lo
1: oda e se gba ire mo se o ire mo se oruko temi ni ambassador wale egbe wu mi baba one nation
0: e se o
1: eh ba wa se man se nibi niyan eh ka den para wa ka se gbogbo e gbogbo nkan to ba fe je nkan ronu fun wa ko si tuka
0: e se o ambassador ojogbon wale egbe wu mi baba one nation le lanfani ati gbo won yen be tin gbo wa yi ele darapo ma ni kan ni Facebook West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page emi tope olawole omo basha plain mc nundus ni oruko temi omo aja ni mo lejo ayin re ni petu arodo ameja gboro lomi iyen ilu petu jesha city akere finu sogbon yin tu wole de o a soro gbogbo ti ri ti riri a soro gbogbo ti mo ti mo ayin loju eledumare lemi ti o le fo lai lai olu omo re laarin awon pede pede a fiju elede lemi rapa lawole lede bi ubara se dre yoba mo pe de gbowo ede lowo elede fi ro me lede ni gagede gagede boro me lede mo ni ko ba re de ede mo je lo je kede enu mi pe gede ko yato se de kede tori ajede re ti felegede soge pede pede ta wa pede fu gra ba pede pede ntele de enu e fi pede mo se ni le ri fun yin lekan nigba ti a wa lore to agbeyewo royin agbomagbe ye pe a lalejo da wa lalejo wa lore to joko jogbo laaro ni honorable Abib Idowu Balogun ti gbogbo aye tan mo si AIB Honorable Balogun ni si omoye labi asia egbe oselo ADC o je pe ondije lati lo soju awon eyan ijoba bila Ibadan Southwest Constituency 2 nile asofin pele Oyo iyan ninu eto idibo gbogbogbo ti nbo lodun ti nbo Honorable AIB na ma lanfani lati de wa lalejo laaro ni papapa la se to je pe a menu ba awon kankan to ni se pelu eto osilu orile de Nigeria ati pe awon kan wo in lo ye ka tun mo nipa honorable AIB e gbe radio yen ba yin soke ko mo ro pon lapon la e ba yin soke ko mo ro lako lako awa loju opo Facebook West Radio 893 FM fan page purchase your track today honorable AIB e ba ke awon Nigeria kojumo o
2: mo ki gbogbo awon to ngbo wa ni orilede Nigeria mo de ki awon to gbo wa ni ipinle Oyo awon mo ipinle Oyo mo de ki awon mo Ibadan Southwest Local Government mo wa ki awon mo Ibadan Southwest Local Government Constituency 2 ni bi ti mo ti fe dije fun ipo House of Assembly pe ajin dara ma je wa lafi Olorun a ma ba gbogbo wa gbe o
0: ami ami ati ami lekun rere fun anfani awon to gbo yin lasiko yi tani honorable AIB gan
2: ese olotu oruko temi ni Alhaji ambassador Abib Idowu Ikeolewa Okeke Ola Balogun ti gbogbo awon eyan mo si AIB ti won bi mi ni ilu Ibadan ni odu ona ti mo lo ile iwe alakobere United African Methodist Church ni akako ni eleja ti mo lo si Ansaruddin ni Liberty Road ti mo de lo si Moshood Abiola Polytechnic ni Ogun State.
0: Okay.
2: Ati bi ati be be lo ti mo wa je alase atoludari ile ise Abnim Global Resources Limited jake jado orile de Nigeria.
0: To tuma si pe agba yin ti lomi inu tele ke to wonu oselo
2: an gbiyanju bo a toro je
0: adupe ki wa lo de to fi wa je pe leyin ise te ti yan layo te ti nse e tu wa mu to selo mo nkan kan lo ma motivate eyan lati gbe igbese ki lo gbe yin wonu eto oselo gan
2: e se olotu 1998 ni mo join in politics ni Ibadan Southwest ninu egbe Alliance for Democracy AD ti mo de je olori odo ngbati late Lamadishino ton je gomina ipinle Oyo ki yin se isin ni mo se join oselu mo ti wa nbe lati 1998 ta ba ni ka tayo du eni do tin lo boya bi 28 years ago ti mo ti je politician but secondary ni politics godo je primary ni ise teyan nse teyan niyan layo for secondary ni oselu godo je because anybody ti won ba bi pe what do you do for a living to ba so pe I'm a politician iwu eni be ma kuwo oluje iwu eni be oni ni te lorun pelu nti won ba fun iwu eni be a je olokan jua a de je ole to pe ise lo kokko siwaju ki oselu to tele.
0: E seun. Ninu gbogbo awon igun oselu to wa wa. Awon eyan lo wa so pe awon fe lo fun president, awon fe lo fun governor, fe lo fun senate. O se a je pe ilegbimo asofin ipinle Oyo inle yiyan layo ni lo wo eyin pe ke lo. Se e fe se bi pe ki nbe lati bi pelebe lati fi ole je ko ni abi o ni awon ofin te ro bo ye ke se lese kuku.
2: E se olotu ni odun 2015 mo jade fun ipo House of Assembly ninu egbe oselu PDP but ticket to ja wa ni tomo gba to di odun 2019 a move ku ninu egbe PDP a move lo sinu egbe oselu ADC ti gubernatorial candidate wa ngba je seni to lufemi lan leyin semi de je candidate of the party ni Ibadan Southwest local government constituency tu ninu egbe oselu African Democratic Congress egbe olowo bowo a nwo victory lo kon oku ose meji ti everybody tin pa pe Abibu ma just state honorable ni constituency 2 ti Senator Oluwa Femi Lanleyin ma je governor ni ipinle Oyo ni odo 2019 ko to di pe Oba Alaye Oluwa Senator Rashid Adewolu Ladoja ti won ni kin won se coalition nigba yen bo ti je pe ko dun ma wa ninu lati se coalition pelu Olola Julo governor Seyi Makinde o tin temi ri nbe ni pe ati destiny pe governor Seyi Makinde ma je gomina ni odun 2019 wo 2027 o ti wa ninu akosile si o ba wa ninu akosile Oba Rashid Adewolu Ladoja kun won ni pe Senator Sharafadin Ale Senator Olufemi Lanleyin ati ti won jo se coalition igba yen lati je pe won so wole fun Olola Julo governor Seyi Makinde that was 2019 then to the affect ibo wa nigba yen bo mo se third position ti honorable Oluwafemi Fokanmi se first ti right honorable Segun Ajanuku ton se two term state house of assembly ni constituency wa ni bi won se second temi Abibido Balogun ti mo se third pelu ba se coalition na to mo tun se third position because awon eyan tun se yi se kini won dibo fun mi gba to di odun 2021 Senator Olufemi Lanleyin won ko wa lo sinu egbe oselu APC then gba to di odun 2022 a se primary election everybody no lo mo bo se lo emi ni candidate of the party ninu egbe oselu APC ngba yen but ti won ba wa soro pe ka fi le fun honorable Idris Ajimobi to je omo former late Aje Abiola Ajimobi ngba yen ngba tawon to deje leader egbe ba wa soro ko si n ta fe se ju pe ka se kini ka file lo mi o de kuro ninu egbe mo se fun egbe ase won ba ta le se ko to di pe governor Seyi Makinde wole second term igbati ade to de 2025 won se pe mi ninu ebi oselu PDP pe ki ma bo emi ko ni mo lo sibe fun ami otun ba se lo ran honorable Akim Ademola Ege pe kan lo pe mi wa o pe ni lo de nsola mo de lo je won won de bi mi pe se mo le join egbe awon PDP mo de wa wo pe ko si un ti a ma se igbati pe mo se PDP yen na ri adejo soro won de bi mi pe kini mo fe mo ni mo fe contest mo fe dibo lodun 2027 mi o gba appointment lowo won mi o gbo kankan lowo won mi o gba se lowo won mo tun na ogun mi sinu egbe oselu PDP ni gbogbo 2025 2026 ma to de di ka se kon ni kon lo mo mu iye wa awon leaders joko ninu egbe oselu PDP/APM out of 23 leaders 19 leaders lo so pe mi la won fe ni constituency 2 bo se mo pe olohun o fi anu mi si governor Seyi Makinde loju ni ko de fa anu mi si otun ba se ye Joseph Amojo loju be mi se ri niyan emi o so pe won o se aida won se aida si mi but olohun o won si mi ni but mo de believe pe bi to olohun ti won si mi ohun ni African Democratic Congress egbe olowo bowo ti olohun de lo olola julo Oloya Adegbo Igata Ofika Adegoke Solution FM lati je kin ri ticket gba ninu egbe oselu ADC ti mo fi je candidate of the party so agbogbo eye ka fi akin lo fun akin lo eye kin focus lori nti mo ni fun awon mo constituency ni eye kin focus lori kudie kudie die to wa ni constituency 2 eye kin focus lori bi ma se campaign bi ma se wo ese kuku lati wo 7 to wo 12 ti ma se le ara mi fun awon eniyan ti won a fi mo ti mo gbe dani ti ma fi convince won pe mo le se ju awon to ti se lo tele gbogbo won lo se daada atori sister wa to se ni 1999 or 2003 won se daada pupo latori 2003 to 2011 right late honorable cousin Ayilara eri pe won se daada pupo e center won facilitate e center ona lorisirisi empowerment won se daada ton wa lati wo 12 then right honorable Segun Ajanoku na kudos to him is my leader is my boss awon na se daada from 2011 to 2019 ni egbe oselu APC won se daada ta ba de we n to wa nbe nisin right honorable Olafemi Fokan mi is my good brother awon na se daada 7.5 years ton ti lo nisin kudos to him awon na gbianju won se daada so mo believe pe bi ti won ti se le bi ti fe continue lati kini lati gbe ti mo de gba lada pe ti awon mo constituency mi ba dibo fun mi mi o ni se kini mi o ni ja won ni ton mo ma de se daada ju n ta won ga wa ti se lo ma se ju be lo inshallah bi ko da ti la
0: e seun honorable AIB to je pe oloye mo tun ni yin o je pe are bolopọro kini do ye pe mo tun lanfani ati je enire la fi njoye to je pe ka to fiyan joye laarin ilu orin la
2: ni are are borokini ofi for land
0: kabiyesi olohun
2: asiwaju bobagun wa ile ile laorogun are olu omo of owu kingdom
0: e seun
2: otun ba kewejo for ile tesi mayegun asiwaju mayegun awu kingdom
0: oda e je ka wa wo odun ni yin e se awon imo poloko ni ijoba abile te fe lo soju yi e mo awon ibi ti bata tin ta awon eyan yin lese nje le so fun mi die lara isoro lo to awon ti won wa e so pe won ti se ti won won gbianju eyan o le pari gugu e sugbon awon isoro wo le mo to n poju won to de je pe o se se be se da awon isoro yi mo e le wa ojutu si
2: initial of Ibadan Southwest local government initial of Ibadan Southwest local government constituency 2 ko si eni to se project to mi lai ti si nipo to den fo wa re se project
0: kabi
2: to ba se to en to ba se project to mi to n gbo n tawon eyan nso to empower awon eyan ninu awon to contest re for state honorable aba won ta jo n contest lowo lowo bayi mo challenge won mo gbe won so radio kon wa talk awon nkan ti won ti se to better in power ti se fa awon ara constituency mi
0: e ba ni ka o da da o da be ayi bu ba yelo mo n gbo yin pelu ikan te nso yi pe gbogbo awon ti o ti se ri gan won o tu ti se teyin gan ta e ti di
2: ti won ti won even awon ti won ti awon ti won ti se ri atawon ti won se fe se mo ni mo challenge awon mo challenge anybody ko se ni to fo wa re se project to mi to yato si Habib Idowu Balogun owo ara mi le bi fin se project fawon eyan lati constituency 2 was 7 to what 12 e bo ta ke lo se find this dada sowo je erin mi o dagbo kojo ni abi agbe ni ode fun solar light sowo je erin mi ode o ke se ko ode ogun pa ni laba owo ode ko dogun pa ni se ko de bisedi ni o de be dada mo empower awon eyan nbe a fun won ni sweet light sowo je erin mi ode ward 9 ni collect Christianity a fun won ni sweet light nbe a wa si molete a fun won ni empower won a wa si ward 10 inu oja mole inu oja oke ado mo empower won ya loja mo fun won ni sweet light e wa si ward 11 a empower won a fun won ni sweet light e wa si ward 12 mo empower won even mo si ona mo si ona mo si security gate fun won ni ward 12 kini mi mo solar light mo empower won e lo confirm dada ke lo verify dada so ibi ti yo ba tin giga bi on ba tin jo ni o tin giran jakade fe lo se find this Habib Idowu Balogun dada ki n so oro egbe lo wa nle bi o n so oro personality okay tala le fun wa ni constituency 2 to le show you ekun dibo wa dada e ma gbo pa won ma so pe Habib Idowu Balogun ni awon fe awo wa sibi lati wa condemn egbe kokan mo n soro nipa Habib Idowu Balogun mo n soro nipa egbe ADC African Democratic Congress emi ni the first person ti o fowo ijoba empower eyan ti mi o lowo ijoba lati fi empower eyan 350 inu Baptist lati se ni 2024 2025 the first poll ton lo ni ton lo lori fi the IMG ni apata emi ni mo se fun lati 2012 mo se poll onirin fun ati 9 mi ni mo se e wu ti mo tin se empowerment bo e wu ti mo tin se bo lati 2011 ni mo tin se empowerment bo ti date ti den se powo ijoba ni mo fi se empowerment so ti a ba soro nipa n to n doju ko awon ara conference 2 ofin temi koko fe gbe lo si house ni pe gbogbo awon to ti get possessor ton ti se tan lati 1999 date gbogbo project ti won ti se mo fe ji pada ofin ta koko fe gbe lo ni pe ti a ba ti ri awon to ku ni Ibadan South local government conference 2 former state honorable even ko je former House of Representative former senator ki ijoba kon continue lori project on ba ti se ko ma ye kini ko ma monitor e center merin ni cause ma yi lara to wa lati ward 12 nigba ton je deputy speaker for your say e center merin no se si odo no se si ward 12 lasan merin le ni o ti ku ko sise mo won se e center se lewu ra lo beke lo wo dabi ile aja ni e lo si beke lo wo dabi ile aja ni bo se se center ka kire niyan ko se center yen ko function mo àìmọye bọ́ọ̀ táwọn state honorable ti ṣetán ti kú òun bẹ́ẹ̀ ṣàfẹ́ ní right honorable ṣẹ́gun àjànà kò ṣe bọ́ọ̀ ni wọ́n ṣe bọ́ọ̀ tó pọ̀ rẹpẹtẹ ní rẹ̀ jíìmù wọn bọ̀ àwọn èèyàn wa ní ìsìn wọn ìjọba ò yà síbẹ̀ mọ́ òun yẹn làwọn akọ́kọ́ fẹ́ gbé lọ sí àwòsí pé owó ìjọba ẹjẹ́ ká na padà sí project ìjọba tí wọ́n bá ṣe tó bá ń kú lọ ká jì dìde padà before kí ẹni tó débẹ̀ náà tó bẹ̀rẹ̀ sí láti máa ṣe project then number 2 òfin tí mo fẹ́ gbé lọ tí ẹ bá ti security tí ààbò bá wà ní ìlú o lè ò ní jà jàgídíjàgbọn ò ní ṣẹlẹ̀ máa make sure pé mo ṣe kí ni mo ṣe security post sí ward 7 ó wà ní ward 8 á wà ní ward 9 á wà ní ward 10 á wà ní ward 11 a máa wá central méjì sí ward 12 because ward 12 tóbi ju àwọn other wards yẹn lọ ìkan máa wà ní àpáta ìkan máa wà ní between odò ọ̀nà olúyọ̀lé ìdí ṣeré lówé tí anything bá tiẹ̀ fẹ́ ṣẹlẹ̀ àwọn security láyé kí ni láti tètè jáde láti protect aráàlú tí ò fi rí sí jàgídíjàgan ní constituency mi.
0: Ẹ ṣeun o honorable Habib Idowu Balogun tí gbogbo ayé mọ̀ sí AIB fún àwọn àlàálẹ̀ ètò rere tó jẹ́ pé ẹni lọ́kàn fún àwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ Ìbàdàn South West Constituency 2. Ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ẹ já sáré dí òkè lọ́hùn-ún ká gbọ́ ìkéde àti ìpolongo ọjà méjì nígbà bá padà dé a lórí ọ̀fẹ́ láti tún padà sọ́dọ̀ honorable Habib Idowu Balogun to le je pe a si oju opo le fe yin te ngbo wa le lati lanfani ati ba wa da seto e ma yi ku o e ku kale a nbo.

0: Efile Emma Yikuro, Wells Radio, 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa.
1: Eyin yan wa lekun idibo
2: Ibadan Southwest Constituency 2
1: Amo Kwayo
2: o nitori pe omoye
1: to kaju e
2: o le gbe oselu ADC gbele fun wa
1: ta ba tin so pe gbe oselu
2: to ni fi ara ilu
1: to e pe eto won
2: lati dari ilu oni si akuba fun oro aja bi igba igbadun lu
1: e gbe oselu ADC ni
2: to fi je pe lowo
1: e o ni gbogba ye pari pa ma di fun
2: Honorable Habib Idowu Balogun
1: AIB
2: ajala ku koja mori nkan firi
1: ma ba re ni ja so pa re ni
2: Honorable Habib Idowu Balogun
1: AIB lo ni bo temi
2: itin ti seri biribi ko to da siko yi
1: o se polo po na fun won
2: lapata
1: o se titi opopona
2: lara
1: o se gate ni Fatima
2: gbogbo wadu keje si wadu keji la
1: lowo jare e ti de
2: e jo debe
1: ke mo wo igbadun ti ibi mu bo wa ba wa
2: be
1: oloye adego igata fi kadego ki ladi gogomina wa kun ni ipile oyo
2: lati ni egbe oselu adc
1: orebu abibido wu balogun
2: ibi
1: ato fi si oguna ni ti o si lo soju wa
2: lekun idibo ibadan southwest constituency 2
1: ni legbi ma so fin ipile oyo
2: adc
1: abai sansa
3: ibaje ajade lo di foye ni to wa o
1: Eyin yan wa lekun idibo
2: Ibadan Southwest Constituency 2
1: Amo
0: Efile Emma Yikuro Wells Radio 89.3 FM Nibe Gongon Lewa.
4: MC Nodu An Gbadun e
5: mo kiyin pe e kaabo pada lati oke lohun lati lo mu ikede wa fun yin be ba se yin se eto ijoko ojogbon ina na ile lanfani lati gbo o lati ikanni west radio 89.3 FM ikanni kanga gbumagbe to kun fun omi ogbon imo ati oye ele ka si oju opo le to ba je pe ani eyan kan bi beji Tony Berry fun Honorable Habib Idowu Balogun AIB 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 3334 893 0915 3334 893 Edele lo 0911 3 mary 8 9 3 0911 3 mary 8 9 3 Hello, etwale o.
6: Eka rosa, eku shew.
5: Emo shew.
6: Aleju wati emu wae.
5: O, konyi bole ti kwe wae sa?
6: Ati li wale emu kwae.
5: E shew.
6: Bi oro enu wanyan shi vinyan. Ni gege bi emu ilu dabi ba ti an ko iro an boro lohun nipa ilu orun re to dara ju ko n ta le gbadun ninu aye bi bayi lo olohun to ti fi won si ipo ti won ti lanfani lati ma jeran won olohun yen lo ma lowo o si ba ni dabobo
5: amen
6: to jeran fun won ipinu re ti won ni yen fun ara Olorun je ki isuko baje.
5: Amen.
6: Ibu eyin ni kankan ko ni de ba won loruko ji.
5: Amen. Amen. Ati amen.
6: Ba ko mi o ni ka didibo tin ba si ni eyo kan na ni o le. O n ka mi lara pe mi o ni ka didibo.
5: E lo gba o, e lo gba.
6: Nigba en ti o ti foruko sile yo si lanfani fun
5: mi. Eh, sugar ja. Iforuko sile ti pari.
6: Aye so adura ni nikan le mi be ni da ti si. Olorun to wo adura to si down yo down adura when to ba ni fe ku kan rere
5: eseun adupe o eseun awon ojo opo on si wa nsi sile 0916 893 1000 tabi 0915 3334 893 lojo opo Facebook West Radio 893 FM fan page Asla Lucas, won kan si wa lojo opo Facebook. Won salaye wipe eni to nsoju ile igbimo asofin ile ti agbe wa laaro ni lati nu egbe osilu ADC yan Honorable AIB. Wipe won je straightforward personality gege bon si lanfani ati kono. ipe won de je ki oro iwuri tan so laaro ni ipe lai tako ege osulu kankan ipe o je nkan koriya fun won ah won lu yin logo enu lapa ibe eje ka tun gbe ipe mi 0916893 1000. Hello. E karo. E ba yi edo yin lole. Hello, e karo.
7: E karo.
5: Yes sir. O ko yin bele tin pe yi.
7: Odo ona.
5: Ki le pe latodo ona.
7: Yes.
5: O ko yin o latodo ona.
7: O ko temi na Ademola.
5: Ademola latodo ona. E seun. Ibere yin fun won lo re bo AIB.
7: Oruko honorable oni kiti ni da awon ara adugbo won na ni won mo iru eyan ti won ke pelu gbogbo awon.
5: Hello. Eseun gan eyin na ni ke ki won ke lu won logo enu ese 0916893 1000. Baba yede yin lole o.
8: Hello.
5: Hello, e ko legbe radio yin o.
8: E karo.
5: E karo, o ko yin o.
8: Mo taro to lo so.
5: Lati bo.
8: Lati odo na.
5: E seun lati odo na.
8: Eh, honorable Adisla je eyan kan ti won wa oke dada.
5: Hmm.
8: Won je ni ti araagu. Emi mo pe a to fi se ogun ran ni won. En to le se poko to ni won. Gbogbo nkan ti won ni won se na ni won se ko je si ronu e.
5: Mm.
8: So won je won si ninu awon loselu ti won fe ni to awon eyan. So and ti a le fowo eso ya ni won.
5: Oda.
8: So ko je to ma tele won ti ni won ni din.
5: Eseun. Eseun lati odo. So
8: ona lati odo na lot of fatai lo nsoro. Lati odo na.
5: Eseun lot of fatai lati odo na. Ese o 0916893 1000. Won ni afa soro ojoku. Olorun se eri ohun iyan ni pe ti awon eyan ton be lagbegbe awon bi te menuba kan fi le ma pe wole wi pe be se so ina lori a je pe ka ma ki yin wi pe e ku akin se ni nje gbogbo eleyi te ti wa se abi te n se lowo lowo e ja gbe pe hello e ti wole o.
9: Hello.
5: Yes sir. E karo o.
9: Ẹ
5: karo. Ẹ seun, o ko yin o.
9: Mama Ogun ti lo nsoro lati Elewura.
5: Lati Elewura.
9: Bẹẹni.
5: Ẹ se.
9: A mo fẹ ro awọn oloselu wa. Se kon jọ nitori t'Olorun. Gbogbo n ton so fun wa lori radio yi. Kon ba wa mu ise tori iya yi ti poju. Eyi to n so to po ninu won, eyi to n puro o n po ninu won. Awọn wa sadugo won a puro awọn o se gba awọn o sawo won ni se. Ṣùgbọ́n ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí ó ti délé wùrà yìí náà rí ó sì ṣe bó ṣe lóhun ó ṣe. Wọ́n kàn ń rọ gbogbo àwa èèyàn pé kì í ṣe òṣèlú la fẹ́ dìbò fún ṣùgbọ́n ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú òṣèlú yẹn ká rí pé ó ṣe dáadáa òní ká gbìyànjú ká dìbò wá fún. Ọlọ́run ó ràn wọ́n lọ́wọ́ láti mú lérí wọn ṣe àdúrà wo sì gbà lórí wọn. Ẹ ṣe ẹ fún iṣẹ́ o.
5: Ẹ ṣeun ẹ ṣeun. Ìbéèrè tí mo fẹ́ bi yín náà fara pẹ́ ilé tí mọ́mì tán pè láti Eléwùrà tán béèrè yìí. Gbogbo dáadáa tẹ ti wá ń ṣe gbogbo gúùdù gúùdù tẹ ti ń ṣe látijọ́ yìí ṣé kì í ṣe pé ẹ fi ń fa ojú àwọn èèyàn mọ́ra tẹ bá wá débẹ̀ tán lẹ́wàá pàdé ọ̀rẹ́ dà àwa nírí ọ̀nọ́rẹ́bù ládùúgbò mọ́.
10: Ẹ ṣe olótùú èmi ò ń ṣe ọ̀nọ́rẹ́bù tí olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú ẹ̀ governorship candidate tí wọ́n á fún lówó tí á dé house náà wọ́n á náwó lé lórí tí á dé house tí ò ní lè jà fún ara constituency ẹ̀. Ẹ má yẹ kí n parọ́ fún yín tí n bá ṣojú àwọn èèyàn mi ní ọdún 2027 wọ́n fẹ́ wá ṣe anything wọ́n ń gbé katakata ni wọ́n fẹ́ wá wó ṣọ́ọ̀bù ní constituency 2 ni Mọ̀lété ni Òkè Àdó ni àfi tí wọ́n á bá wó mi mọ́ wọn ò lè wo ṣọ́ọ̀bù àwọn èèyàn mi wọn ò dẹ̀ lè wo ilé àwọn èèyàn mi àfi tán bá máa wú èmi mọ torí máa sùn síwájú katakata ni. Because ẹni tí ò bá ní dání níyà ẹ̀ tún gbọdọ̀ dákú problem wọn kí ẹ tó sọ pé ẹ máa wó ṣọ́ọ̀bù àwọn èèyàn mi ní constituency tí àwọn ọ̀yà lọ́jà àwọn àbálọ́jà àwọn ẹ̀gbọ́n mi àwọn àbúrò mi ẹ gbọ́dọ̀ ti pèsè ibòmí ilẹ̀ fún wọn.
5: Ṣérú ẹ ti ṣe lè rí mi ọlọ́rẹ́bù.
10: Ẹmi ò fẹ́ mu sọ fún style tọ́dọ̀ tèmi ni pé èmi ò kì í bú ẹgbẹ́ kankan.
5: Ọ̀dà.
10: Mi ò kì í bú ẹgbẹ́. Èmi ń ṣàlàyé bí màá ṣe defend di awon eyan mi ni Ibadan Southwest Local Government Constituency ton ba fi ibo gbe mi wole tori mi o le da joko si ile igbimo asofin ipinle Oyo ni odun 2027 afi ti won ba dibo fun mi ibo ton ba de di fun mi elo me mi na afi lo soju won daada ti ona ba fe gba adugbo bi kan to ma fe ti ile awon eyan gomina ipinle Oyo ati speaker ni house ati gbogbo agbodo jo kokoko so compensation fun awon eyan wa na before kan to wole won ki se after ton ba wole tan ni wa se so pe won fe fun won ni compensation ile to worth 50 million ke ma wa fun yan ni 750,000 naira emi o le faye gba yen won le se ni constituency won won le lo se ni other local government but ni constituency mi won wo mi mo le yen ni o that is number 1 number 2 mi o nso lo selu ti ilu eyibo nje loju have been to 64 country in the world 64 country in the world mi o nso lo selu ti o lo moto ri mo ni moto to da bo mo lele ti mo fi nse serin mo ni le ti mo ngbe o le ma da je to ta won ti won bi po ko da but at least mo ri bi ti mo nsun mi o sun le mi renti so ati be mo de ri owo fi jeun le ma to but emi na ri onje fi senu ni won ba ti olorun ba to se fun mi gbogbo eleyi to ba ti wa nle kiyan to de le gbe ma asofin ohun to ba je tawun eyan wa ni concern dividence of democracy mudumudu ijoba wa ara wo ma carry ile o ma carry oko ni constituency too baba mi mi ni paro fun yin eni ti bi ton ba ti need the ball lati ma fun won ni ball ibi ti won ba ti need the ball in ton ba fe nibe la ma bi lowo awon community leader ki ji pa ko dede ma gbe ball wa sibi ton ti lo mi ladugo in ton ba need nbe le ma fun won eni to ko baba te lo ngbe dryer fun eni to ko se mechanic te lo ngbe generator fun eni to ko ise to ko bricklayer te wa lo ngbe okada fun in teyan ba ko eje ka empower o ta pe eyan mewa ni o fe empower ni odun kan abi eyan marun ni o ma empower abi laarin osu mefa eyan mewa ni o fe empower ko je empowerment ko je solid empowerment ki bi te ko kuyo jo sori feed ke ma wa empower awon pelu clipper ti e ba fun eniyan ni clipper shop ti o ti gba nko se clipper e se ko ni 35,000 lenu gate ko to bo ka nbe eyan ti o nse farmer te n gbe pako pako fun awon arogun pa lo ma wa ra pako pako yen logo e ti a ba fe ti yan ba fe jo saka je osaka to ba fe je osoko osaka soko ko yo mi niyan ti e ba de wo gubernatorial candidate ti wa na oloye adegbo igata ofik adegoke ti e ba ri manuverso won e ri pe won ni nkan to da fun omo ipinle Oyo ni apapo ni odun 2027 then I can assure you ki gbe gba won to jade ninu egbe oselu oloye Sharafadin Ali senator Sharafadin Ali o ni credentials o le fi se governor 100% perfect honorable Adekunbi Bimba Adekunbi o ni credentials o le fi se governor ipinle Oyo barrister Azim Bolawunmi won ni credentials o le fi se governor egbon wa Oriyomi Hamzat won ni credentials o le fi se governor oloye Adegbigata Ofik Adegoke ni credentials o le fi se governor ninu egbe oselu ADC bo enikan lo ma joko sori apo ti yen ni odun 12 lori aga ni odun 2027 mi o condemn any party whether PDP APC APM SDP Labour Party NDC ADC bo emi so fo Olorun n to wu mi ni mo to lowo Olorun pe ki Olorun je ko je oloye Adegbigata Ofik Adegoke ni odun 2027 ko de give me Abibido Balogun ni Ibadan Southwest Local Government Constituency 2 tore mi ni mo mo bi ti bata ti nta awon ara constituency mi lese then ni ipari gbogbo e mo wa lati ward 12 our voters registration ta ma fi dibo ni odun 2027 is 120,000 voters registration at the 103 polling units baba lati 16 years ago ni won ti fun wa ni omo oye won fun wa ni governor ri ni ward 12 won fun wa ni deputy governor ri ni ward 12 ba se ndibo to ibo wa lo determine Oyo South senatorial ibo wa lo determine state of federal rep Ibadan Northwest Ibadan Southwest ibo wa lo determine en to ma se state honorable ni constituency 2 won fun wa lalaga council lati gba to ti fun wa ni ayilara won fun wa ni nkankan ni ward 12 baba tori e ni mo se nfi asiko iso fun ara wa awon ara ward 12 ni odu ona apata oluyole idisin reluwe nayo to miyale ẹyin baba mi ẹyin mama mi ni wo 12 ẹji e ma sun e ti sun lati over 16 years ago ẹji wake up from your slumber edibo fun omo yin ebe adc abibido balogun ma soju ni daada lati wo 7 to wo 12 ko de sibi ti mi o ti mo bi ti mo bi ti boundary wo 7 ti bere mo mo bi to pari si olootu mo mo bi ti wo date ti bere mo mo bi to pari si mo mo bi ti wo 9 ti bere mo mo bi to pari si emi abibu mo bi ti wo 10 ti bere mo mo bi to pari si mo bi ti wo 11 ti bere mo mo bi to pari si mo mo bi ti wo 12 ti bere mo mo bi to pari si our total voters our polling unit ni constituency o je 351 polling unit la ni ni Ibadan Southwest Constituency 2 then eyan to ba ti mo gbogbo teyin yen definitely iwe eyan ba le gbodo ti si waju ko lo soju yin mo de fi nda yin loju mi o ni jesi dan look ni out of assembly floor ma soju yin dada iya to ba nje ni constituency emi abibu do ba lo gun lo nje ebi to ba npa yin ni constituency emi abibu omo yin lo npa itino te ba ni constituency emi abibu ni mo ni mo fi da yin loju te ba fi ibo yin gbe mi wole ni odun 2027 ni 6 February 2027 mi o ni ja yin ni ton mo mo ti contest ri ti e ba le fun mi ni opportunity lati soju yin ni odun 2027 I can assure you dividends of democracy mudumudu njoba wawa o ma kari le o ma kari oko ni constituency 2
5: e se o honorable Habib Idowo Balogun AIB je ka wo boya le ri ipe kan gbese ka to yonda yin 0916 893 1000 loju opo Facebook West Radio 893 FM fan page ti money baba lati yana fadipe ni ka kiyin dada bakana Peter Oluwaseun Adelusi awon na lanfani lati kan si yin ni apa ibe adupe o adupe pupo ti a pe yin ti e de je wa laaro toni mo nigbagbo pe to ba tu di igba mi ta ba pe yin pe awon mo Nigeria tu lilo yin mo nigbagbo pe e je wa
10: be ni olotu
5: o
10: radio station yin oke lewa olohun ni je ke jabo lai lai
5: ami ese pupo ta ba se ndara pon wa eto ijoko ojogbo le ngbo o lati kan ni West Radio 89.3 FM. En to je alejo wa ta de ti se be fi oro jomi to roro late kan. Awon na ni honorable Habib Idowo Balogun ti gbogbo aye mo si AIB. E ja doke lohun ka pada mu ise won wa. Nigba ba pada de e lori ofe ati pade awon ojogbon. E ja gbe pe na ka to lo. E dakun. Hello. E ti wole o. E ka ro.
11: Ka ro.

0: Iri ri mi leto amọ eto yi wa lati ja enikeni laya amọ a mu wa fun eyin ara ile lati fi se odiwon aye tin ni dori ohun ti ara waju se to jin si koto ogbon lo nko ara ateyin o
1: kokoko je poro ara to sun ni bozun ko sun ba to tin Africa ye ti gbe mi paso tumo daye mo wa
0: oni iriri sagbon gbogbo laye kafata
1: orun mo wa koye ni alaye gan sugbon de mo kako e o lati e o
0: ohun ti oju agbari to wo bye bye to wo fetu fetu to ju omo kekere mi ba gan ni o le ma ri nkankan mo laye kafata
1: emu mata lo ti fi won mi o koye mi ma sare o ma
0: ohun ti omode mi de ti la koja ninu aye to wa ha to agbalagba mi ba ri o le ma survive e o
1: duro ma japo money making machine o
0: sori ani mo se ma so wi pe iriri lo sagba un gbogbo laye laye
1: o laye mi leni arun pe ba pada de ni to ngba iyo aya panjo bi era fun
0: iriri buruku okuku ni je ti wa lagbara lowo olohun
1: ko to de o
2: aladi lo se le mare o
0: e lo soju opo Facebook fan page wa gangan at west radio 893 e share e love e like here Abojo opo Facebook temi gangan Fisayo Johnson Fisayo Johnson Eto ton so ima lagbara ko die Iya blessing kesi mommy Thompson Mommy adura e pe mommy Shaki
1: Emme pa ti won fi won ni lo dire yo duro saki baba so la ti le o yo sare mi last ajo
0: baba ayomide e ke si daddy ope o
1: sora mi o je doubt for bye
0: e wo won wa se ju eti radio yen je ki won wa feti gbo yawo oro yen fun tosan to ni
1: ona o ona ara yo si mi pa so lojo kan omo iya mi ma dedu
0: mo ma nke toto mo ma pari o pe gbele aye ko se rere gbele aye ko se dada
1: o ma ja kan ma sare la gbaju to ta fe ga
0: tori ohun to ba se laye nsin itan ni leyin wa ola o
1: won tun pelu won si ni o ma beru o Na so po fe beru ko
0: iriri mi leto eto ni

0: MMM Lele, pass my wonder.
1: Don't come and look at
2: me.
0: Eko wole ori eto riri mi kede ati ipolowo oja yin e je ka fe asiko e je ka fe loju daadara wakati kan yen o ti e to wa mo lai lai
1: ma se bi esin omo ga to ku sinu iko ati
0: ohun to wu to le ma se yen gege bi okowo je ka wa fi ni lati wa ka fi gbe kekere ti e laruge ma wonu eto lo yen lo ni san san bayi
1: o to di ewo wa folo kokola o tu o tu o ti
0: tori mo fe je ka gbadun ara wa daada doba teki yen fun tosun tun ni
1: o ku sinu igbo ti se bi
0: ope lowo ile ise ile to npe bu fun wa yen lori eto iriri mi yen fun tos losose Albany Fresh Bread. Albany Fresh Bread. E se o e ma ku gbogbo gba wa mo lori o. Losan toni mo ma lori ofe ati tun mi ebun Albany Fresh Bread. Iyen jade iyen fun tosan toni mo ma fe yin lolufe wa yen lebun fun tosan toni.

ulag ba na ako? Eko ni Once Radio Lemon 30C 89.3 FM lo jukpo noe. Ala fi avenue la wakete fesi inye ni oluyo le ni ilu Ibadan. Inu kulu be ni mo tin jo sori ero agbagbe. Iyen ni ori eto iriri mi. E lo wo mi, iyen ni at West Radio 893. E lo vo e, e share e, e like e, pin ka je ki gbogbo ara gbaye ori. Yes, kilo shele o. Ilu Eko ni shele, ele to shele. Ti mo fe mu wa si eti gbo wa yen fun tosan toni. Ilu Eko lo ti shele o. Hey. Gbaju gbaja jakan ele to tobi la, to tobi po, to tobi lopolopo. O ni shele yen ti mo fe mu wa si eti gbo wa yi. To ti shele. Alabi amo kan wa nbe. Obinrin ni iya yi bi omo meta o sabi amo meta ninu omo meta to bi o wa ni kan be eleyi to ni ipenija ara e je kin o ni ipenija oju ikan ninu awon omo yi ni ipenija oju be iya yi ki se eni to ya ole rara o ngba aru iyen ninu oja yen ni bo se nlo sotun lo nlo sosi abaya ashaki aba agberu abaya atomiwa aba agberu aba iya odion aba agberu apa yazan abagberu etumo ni pe ko si eni ti iya yi o ki bagberu te ba sha ti jo soro owo toro yin de ti jogun aba yin gbe o si gberu yi lo to o gbe to je pe lojo kan tomo yi ti iya yi ba ma pa owo o le ri be ya bi 4000 egberun merin ojo ta je ba bugba je dada lo nri be abi 9000 ade ka won mo e won a jo jeun ti le ba tun mo lojo keji iya tu ti tamora lojo na lohun lo wa mu ele to je abigeyin e ati akobi e tori akobi e ni o ni ipenija oju o wa mu won lo si inu oja lojo na lohun o san sare ka ki toro ti ni so ibi ta won alabaru ibi ti won ma so si o awon mo yen sa joku si ibi so yen iya sa nlo o nbo igba to wa to bi ago meji laabo losan si ago kan o ti re arabirin yi sha joko awon eyan wa won wa iya alagbaja e wa ba agberu yi o re mi die ni won de mo pe arabirin yi o ki se ole ara o re mi die ni ah o da o ya igba e fe le e lo fi ra ogun todo ti won ti mo dada ninu oja yen o re mi die o ya gbe le e fi ra ogun mi ya oluwo kan wa wa ti iya ma ba agberu lo ba ri ah arabirin yi to ni pe ni ja oju yi lo wa bere lowo iya ipe a iya alabaru ipe tani o ni omo yi
Vania, omo bibi inu mi ni. Oun lo nbi. Eyin le bi. Ha? Anu sase iya olowo yi. O ba ni se ele yonda e fun mi. Ki ma lo ba yin toju e. Sawo ah. E ba mi toju e. Ah, e mo se rawon to ba ni pe ni ja e mo wa lawon ma npo. Mi o de ni fe fun yin ni wahala se igba awo ni a. E ma worry. Mo ni personal interest ninu e. E je ki mu lo, ki lo ba yin toju e. Lo ba yonda, lo yonda fun iyai. Ya sha mu operen yin lo. O bere si ni o mu lo le, o toju e loto, o se da ko fi ya je. O wa mu lo si ile iwe awon to ni ipenija oju. O mu lo si ile iwe. Omo ibere si ni keko nbe. O bere si ni keko nbe. O bere si ni se dada nbe. Be ni won se idanwo. Omo yi gbegba oroke o se dada. Awon charity kan wa wa si ile iwe won. Lojo na lohun. Won ba ri won ba ni omo wo lo brilliant to bayi won ni awon fe fun ni scholarship lo si ilu eyinbo no ba bere lowo awon oluko won leta ni ya arabirin eda mo pe omo ta mu lo si ile iwe yi ohun oloju ko ri nkan kan ko ri nkan kan ko mo boya fufun abi dudu ni ni ya iba jade iyen to mu wa lewe ah emi ni ya e ah emi ni ya mo tin je ya lori e niba to ti de oro ilu ebode hey oro buruku to nterin o ba ni oda a fe mu omo yi lo ilu ebo ko lo pari iwi embe lo ba ni akosi wahala kosi wahala e se ipa oni kun yin o kini kan won sa towe arabirin omo yi ba gbera lofo iya to deje le lori gangan eleyi to je alabaru ko mo nkan kan ko gbo nkan kan pe omo un ti lo si ilu eyinbo iya yi sha man pe iya olowo ipe a omo mi nko a omo yin wa o wa lalaafia se mo pe school to wa e mo pe boarding ni o na de kere ohun o si nle bayi o na travel pe lai de se pe ohun wa nle ko se ni kokan ti o le lo yoju si lai se pe won ri ohun nibe o sha un odun kini odun keji igba ti arabi amo wa ta iya alabaru o ja bere si ni pe iya yi iya omo igba to ti eya won gbe pe mo igba to ya number ti iya yi pe number yin o lo mo iya yi sha wa lori ironu igba to mo yi wa de ilu eyibo awon ibo ti won fi fe han si debi pe won nife omo yi tori pe o jo mo ti ah nkan wa lagbare ojo mo to mo we daada omo yi wa wa omo to wa ni ilu eyibo to ni pe ni ja oju yi o wa ma pe iya to wa ni orilede Nigeria yi o ma npere pe ah iya mi nko mommy mi nko ani ah iya re wa kini kan o gba egba nkan bayi e ba mi lo ra nkan bayi fun maami te ba ti dodo won mo fe je ke ba mi ra phone nla iyen fun maami mo fe ma ba won soro awon eyan tin po loju opo Facebook mi Adeola Adesanya mama wa nbe won ni well done won ni eku eto Olorun a ma fun yin se o ami oloruko Jesu e se o mama Adeola Adesanya hey oni mommy egba e ba mi ra phone nla iyen fun mommy mi ki ma lori ofe ati ma ba won soro
ti mi ba ti e loju to n le ma fi ri won won a sa le ma gbo ohun hey ki lo wa sele iriri mi leto eto ni iriri mi Radio Evangelist lo wa lori MIC ombo

Ede mo pe o ti pe die ti iya olowo yi to ti yoju si mama arabirin to ni pe ni ja oju yi o ti pe die igba ti iya yi ma pada iyen lo sinu iso pe a arabejo arabirin ti ohun ma ba yan beru to wa nbe yi nko won je odi mimo pe o ti to bi osu melo die ti arabirin ti o ti wa si iso pe yin ejo ni bo lo ngbe won sa fun arabirin yi ni address o gbiyanju lati locate address yen amo ko ri address ko ri be locate dada lo ba pada igba ti omo to wa nlo ibo to tun pe iya ipe a se ti ba mi ri mommy ni o ni a mo wa iya e lo si so o amo won ni ko wa si ibe mo bawo ni address to ma ile yin gangan ti ma fi da ile yin mo iya yi ba tun fun omo yi tun fun iya yi ni address yen pe bye the same address ta won to wa ninu oja ti won fun iya olowo yi na ni omo yi fun iya yi o sha locate e mo pe akobi de ni omo ti oni pe ni ja oju yen to wa lohun o ko aburo meji nle igba ti awon ti iya yi tun ma o sha wa ile yen gba to ma dele hey, nkan ma ti sele kayefi nkan ba mi ma ti sele ori akete aisan ele to lagbara po oni iya yi ma ti wa gba to ma debe iya olowo isa sari ti gbadu agba oni iya ti wa ni hospital igba olo ti se gba iya isa na ko omo un ko iya yi ba so fun iya olowo ba so fun mama alabaru pe omo yin be ni ilu eyinbo oni ra phone yin wa oni ra nkan bayi wa pe keti e lori ofe ati bo n soro amo ipo ti iya yi wa ko le ba omo yi soro o nkan ti yan nkan ti baje ju bo se ye lo la lai de no penu iya yi jade laye arabirin yi jade laye o jade laye o hey gbogbo abi amo patapata mo gba ladua le kan si akoko to ye ke ma je won mo ke feyinti iku o ma ni si yin lowo ose o me ti debi ti mo n lo gangan mo n bo

gbogbo eyin te je ebun aba ni fresh bread iwo to ba je ebun ma wule pe mi o number nbe nbi boye ni oro kan na ele to nta water se ninu yin te fe ba mi so te fe je ka gbe iyan sori eto riri mi abi boyo eni nkan te nla koja gangan ele to ndun yin lokan e pe mi sori ero ibani soro 08033177903 ise owo gbori wole o o wole jigan okunrin mesan ati tintin o lagbara po Radio Evangelist ketete mi ba ti dide yen lori apere ti mo fi tedi isu owo lo ma gbinna ya e ma yin ku o nbe fi le ke wa mo be ikanni West Radio o dun ga o iru owo wo le engineer Steven na yi e ba ile mi tin pe mi o Ready Evangelist Money, Amalayawo mi tin tutu de mo fe gbera nle mo fe gbera so mo fe lo re je mo fe lo re ganu si inu ire ayo alafia ti mo fi ile yen fun ton so teni mi o ni bayin ninu rabaji gan ibanu je yen lose to nbo mo kiyin o mo lu yin logo enu ise owo lo ma pari toku o dabo

0: ta fi si awon ise owo se awon na se won le de ipo ti awon to kawe de ne gege bi ti Temitayo ti senu po ye gege bi awon orile ede kan awon se kini won yan ise owo ni pataki kilo tele ni tan fi fi alafo to jina saarin iwe kika ati ise kiko eyin onise owo egbaradi o e so tenu yin lojo mejo ti olorun ba fa bibo re seyin a ni lejo bayi lo lori eto ise owo gege be si se mo pe abala meji lo kale sori eto ye abala akoko ona ni abala idan abala ikeji ona ni abala ashiri dan on ta le mu wa de leni eyin te ngbo eyin te ngbiyanju lati pe wole e ma binu nitori ijoba akoko na ni ona mo se npe yin pe e wa je onigbo wo fun eto eyin fe polowo oja yin abe fe polowo ise yin ni akoko todun lo sokun yi ejo eje kan mo bi te wa egbe ise yin won si gbangba eje ka won eyan rere kan wa yin re kan mo bi te wa te ba wa ni koro te ba polowo oja yin won wa yin debe won si mo bi te wa eyin wa fe se be abi e pe mi leyin eto 08038072357 ona le fi pe mi ona ni WhatsApp number mi abo lo nkan si keji te fe ba mi so boya eyin na fe ka ba yin po jingo yin papo ni ile ise yin ni le wa wo pe bawo le o sise e pe mi leyin eto ise wa ni a ba yin se Temitayo je ka ma dagbere lori eto ni ti osan yi
1: to mo ki wa wi pe titi ijo mejo bi kristi ba fa bere seyin emi ati eyin a tun rira wa ni ijo mejo mo se ki wa pe ipade wa o diwo bi ojoro
0: loruko olorun ba loruko awon alase loruko awon loga loga loruko engineer mi ni ti osan yi to tun jo lo to eto yi Stephen Ige loruko Ibrahim to fun yin lanfani lati le je ke ma gboju wo mi lagbon ni koju simi ki nbo do re oruko mi o yi pada Sunday Afolabi itemo si emi lolope ja pade lori eto emi lolope ni ojo isimi ayo mo fi sile ise yin oni de baje o a jenurun ko ni wo na ise yin yo to yin je e pe mi leyin to 08038072357 o dabo o de ojo mejo

Egbo dada o, ani ko yana, o yana o, ani ko yorun, o yorun. Awa ani ko wa we, oni ku de o, egbo dada. Ani ko yana, o ya yana, ani ko yorun, o yorun. Awa ani ko wa we, oni ku de o, kini o.

0: Hello.
1: Hello, Kole, sir.
0: Kole, oh, kiloruko yin bule tin pe o.
1: De kule
0: Kristana. Oya kini o.
1: Yere pe ni o.
0: Yere pe ni o, e funra yin latewo o, yere pe ni o. Ah, e se o. Fun awa la yo kan se ko to le pa la si bi alo onitan a nlu ni gboje a gbo ni gboje kini o a nlu ni gboje a o gbo ni gboje.

0: to alo to ni omo tun gbenu ta o alo to ni mo lo da lori olori omo da lori ijapamo ni ijapa agbe ati awon omo re ni o ijapa tun se bebe lojo to ni eteti inu bale ke ma gbo ni igba kan agba kan ma wa ni ilu japa yen ni pe ilu japa inlo na jo ngbe won jo ngbe ilu kan na ni agbe paraku larakunrin yi agbe roko bodunde on larakunrin yi o odun ta n so itan yi in ma ni nkan ma sele o agbe yi koko lo fala fala ni o ko ma gbin ata ko gbin su o ko ma gbin gbaguda o ko ma gbin la o e pa n to gbin ere lo gbin o ite yi n pe lewa laye ode oni ere ni igba ta ba setan lo to dewa arakunrin yi opa ko lo opa opa juba oko opo oko re lo rerere bi ololohun ki lo wa fi gbin ere lo fi gbogbo re gbin patapata o asiko ta si nwi yi oniyan mu kakiri agbala aye lodun na lohun sugbon ere ere mo jawo o jawo dipo lo ile tarakunrin gbin ere re si o jele tolora ere mo dagba ere o dagba gan ko dagan laye igba yen o gbowo lori ju goolu lo gbogbo aye ni nwa ni lu okere arakunrin ti da fun to lo pe bere ehun ba ti gbo bayi ah aye ehun da aye ehun bu aye owa dojo kan ijo kan ojo kan dapa rin lo leti oko yi bi dapa se rin lo lo ba debi eti oko yi o ni ah eni kan so na ni o si ni oko to lo rere bi ololohun ye o tori ere ti ewe re ti ewe re ti se yoyoyo daada o ti wu ewe ti yoyoyo daada la re gbogbo ewe lo dududu mu bi ikoro isin esi mo pe ijapa re kagun ma bi obe do etoni ole ni ko ma sese sugbon ologbon lori ti fi njeun gba ku gba ti ijapa ba ti koja le ti oko ere yi lo ma nduro hey to mo yanu pe ah enikan soso lo ni gbogbo eleyi tan agbe yi ma ti la o ti lu laye ti ere di goolu yi ah ona wo lo won fi ri to nje ninu ere yi ijapa nti nro lokan ah gbogbo ona wo ni gba ti fi ri je ninu oko yi lo ba rori re po egbo ki lo se tele tele re ere ti an ba ti fi se wa tan orin japa fẹ́ràn ju akara àti maimai elorin mama o like e e mọ pe ere ni a fi n sẹwa oni a fi n di akara oni a fi n se maimai ẹyin ohun ta n fi re se ọpọ ijapa si kundun re daadaa igba to ja ere yi bẹrẹ si gbo o n sunmọ akoko ati kore rẹ agbe ba ko ere kan e mo ti n ja ere inu pe ninu oko keyan ra fi nkankan se bi imo ni a fi kọ ilé síbẹ̀ pé òun ọmọ gbé àgbẹ̀ yìí ni ọwọ́ rẹ̀ ò lè òun nìkan ò lè dákọ́rè èrè yìí ọwọ́ àgbà àwọn òṣìṣẹ́ àwọn alágbẹ̀ àwọn alájọgbé àwọn aládùúgbò inú ayéré yẹn òun ni wọ́n ń gbé ibẹ̀ ló ń kó wọn sí ibẹ̀ làwọn èèyàn parojọ sí gbogbo àwọn tí wọ́n bá fẹ́ èrè yìí tí wọn bá ti ja èrè tán wọn fẹ ńgbà bá fẹ tán ni wọn sá dáadáa ni ló tó di tí wọn gbé lọjà lọta bí wọn ti ja èrè bọ látoko wọn sá àwọn ọmọdé adúró tí títí títí pé wọn fẹ kẹrin jẹ nígbà tó bá ti gbẹ tó bá di alẹ wọn á wọ kúrò nínú pádi rẹ wọn á sì fẹ irun wọn á fẹ irun pádi kúrò nínú ayéré náà nínú hóró èrè wọn á máa fẹ gbogbo re omo awon irun yen a ma fu lo a pere nikan asiko je asiko osupa asi dale ni won ma se do ki o je asiko osupa asi dale won ma sise yi won fere yi won ko jo won fere yi won ko jo to ba ti wa di bi owo ale ti won fe ere yi ti en ko jo yi ti en da si bi kan ijapa omo da ogbon kan o o wa ba sinu rawe to ba ti a da le ti en fe ere yi ijako ma korin yo ma dun ni eti ibe eru o ma ba awon yen
1: ojo je o mi ro
0: je ko ba fe ren bonu ani ma fe fere si mi mo fere ma fe fere si mi mo fere aso fere si mi mo fere aso fere ni moro fere ewu fere ni mowo fere ma fe fere si mi mo fere bawon eyan ba ti gbo won orin iru e mo wo ni yi gbogbo won ba sa won adigba dagban o di yayaya won sa po nbenu jakoba mu nti o mu yo ba da sinu apo to gbe wa odile baba to loko yi awon yo ba si ani klode o wan e mo ti wo inu oko awo mo ti nkorin o e mo ti wo inu oko baba en iru e mo wo lo ba nda ko ti nwo inu oko en so nbe
1: ojo je omi ro
0: bo dijo keje won tun fe ire o ijapa to mo rin bonu bi se ko o mo fe fere si mi mo fere mo fe fere si mi mo fere aso fere ni mo ro fere ewu fere ni mo wo fere mo fe fere si mi mo fere ati baba atawon ton ba senu oko igbe afewe odi bo lo ya mi elomi nfe segun elomi fori gbagi elomi fori gbepe n sa lo la nigba ti baba ni to iru e mo wo le yi o o wa su baba yi lo ba ni to oba mo kan o fi keji o ma dile alawo odile baba lawo odile awo ni aporu boye nle fa o baba ni aboru yo ibo sise o iwo wole ki lo fe o baba ba wole oba fagbon ni gbolohun o nje ki lo so pe to ise ti mo faaro se enikan lo mo nkere re ohun o mo ru emi buruku na baba ni oda n to se ni wi pe o ni eyin o din akara o fi oyin o fi din akara ti ororo yo ma ta sansan oni to ba ti denu oko re oni egbe kotoko jide ke wa dan kan sori e ke fi nkan lubulubu sori re ka won mo pe won mo baba pe ko to nbe ni nbe labe bi ti won tagadi won ko kotokan o kotokan kotokan won ma se ti ani won se o won di akara akara olororo ni won di o koto ti won gbe won wa figa won fi soju re ati yepe die die won wa mu akara oloyin won wa gbe kale nbe won da soju e go dale osupa da bi osan gbogbo ode mole kedere baba lawo ni ki agbe ko ni ko kilaya pe ma sa lo o a wo nti lo emi ati e lajo sinu arere ma foya en ti ba nko ole wa ti nko ole re lo a mo mo baba lawo ati agbe won ba farasin ko ninu arere won japa ba tun de bi se mo de o tun bere si korin oran re lo tun ko mo gbe fe ma fe fere si mi mo fere ma fe fere si mi mo fere aso fere ni mo ro fere ewu fere ni mo wo fere ma fe fere si mi mo fere ma fe fere si mi mo fere baba agbe o ti fe mo tu ara japa ba ni ewo le yi hey ewo ni nta sansan yi gbogbo awon ewa o ti da sinu apo ti mo nda si ni ma ngborun ewa ni ngborun akara oloyin mo mo akara ti an foro rodin ni ma fi mu file oba ibi akara ware nko de koko jele na won jele dada na ngba ba jele ta ba de ngba ba dele awon yen kan ba tin ni akati won ibi o ma reju se be npe bi npa mi mu si ti yo won ko fele ise won ko fele ise je akoko na ajapa ba bori ibi ti an fi akara din nisini ba n jakara abi afi wi inu kotuna yi babalawo ni pe ki won o ti gbe igi sososo won o ri mole ebe igi elenu sososo won wa ti enu so de won ni won o ko soke won gbe kaakiri inu kotuna ijapa ba re bonu koto wi bo se re wonu koto wi bayi eyin ibi kun re ndo fi gun sonso bi igi ti won gbe soke afi wi ninu koto digi ba gun ijapa niku lo ba gun lo ba lo wonu e o tun gun lorun o tun gun lagbon o tun gun ni bi apa ati bi ese e ijapa gbogbo ko ba le dite ma nbe ijapa ntaka tarata on ja piti piti piti piti

0: oni oniro ya oniro gidi eno ti bend foro olohun o so wi pe osin me fe kuro ni Galatasaray ke esi owo gbo ni
1: eyin iroyin ka ka na ni
2: ibo ibo
1: a so wi pe eri che so wi pe ibo lohun ti so ibo le ti gbo wi pe ohun so wi
0: pe eyin le kokko so wi pe ohun so pe
1: a si ya won ti wa na wi pe nkan ti coach so le le pe ohun o so wi pe Victor osin me fe fi Galatasaray le
0: ibo le ti wa kokko gbo ke wa so pe o so ko lo
1: nkan ni west radio na pe bi bo ba se n bale lati ma
2: aja bale
0: so ohun ni ko lo tun kan
2: o lo tun se be
1: ni bi ni ko le ti gbo original
0: e ja wa lo ni lo policy
2: e se gan iyan ara ile tete gbo wa ite fi gbo ba nro le iko ni lo n ten nowele lori eyin ta ba le ni ina la ma ba lola lase olohun gbogbo idile yin gbogbo ile yin ni asale orun ayo le ma sun lo policy lo n pe ni oruko temi west radio 9.3 lo n pe yibai o da oro
0: ko sa mo se bi dota osede ko baga oya
1: le ti wa ite ti gbo wa le ni atun ma wa lola oruko mi oyi pada re mo tona
0: kan demi na fun example dota osede ko baga powerful. In anything where you do, not put time for trouble. I will say, I will be the picking of prince and princess from local. Stop adding my name, your party on radio. Until tomorrow now, both talk say bye for now.

0: Ekaabo kwada sori to awarife. Ikoni ikonga agbomagbe Wells Radio 89.3 FM ikoni akoko fun gbogbo molebi ni ipinle Oyo. Abala akoko lori to awarife won na ni awo bayi. Arabirin kan ni won fi oro yi won fi ranse si wa. Labala koko nibe ni ati man gba imoran wole fun awon eyan ni sokika to bo si abala keji to gbe oruko eto iru gangan. Arabirin yi so pe odun keji re tohun ti se abi odun keta re tohun ti se igbeyawo. Arabirin yi so pe ni gbogbo igba ti oun ba fe lo ki awon obi oun lati gba tohun ti se yawo ni gbogbo igba tohun ba fe kan si awon obi oun tabi tohun ba le oun fe lo ki won le gege bi oko ati iyawo oun lero pe iru awon a fe lo ki yan bi yen to je tawon obi oun atoko oun lo ye kawon ojo ma ko worin rururin be ngba to je pe ti oko oun na ba fe lo ki awon obi e oun okuku ni option gege bi iyawo o ti didodan kawon ojo lo oni kini di to oun de fi wo be iru idile bi to bi oun si bi awon obi oun na sese niyan ti mama oun ba fe lo ki awon obi ti won gba yen mama oun ati baba oun ni ojo lo nigba to di pe won bere si nbi awon won a tukun awon ta won ja won omo na won a tukun awon lowo the same thing no lo apply sodo baba ohun to je pe awon gbogbo awon ati mama gbogbo awon la won o lo oni sugbon nkan to ohun ri ni pe to ohun ba ti fe lo ki awon obi ohun oko ohun a sa ma fa seyin bakan bakan to ohun ba ti e lo ohun fe pe won lori ago oni boko ohun se ma nse bakan bakan oni gege bi obirin ohun wo pe a kini di toko ohun fi ma nfa seyin abi ta o fi ma nda pe nkan ori ba kan to ohun ba ti fe lo ki awon obi ohun ka ma forogun oni ngba to dojo kan ohun sa confront oko ohun pe a kini di to fi ma nse bayi o loko ohun wa fi yohun pe looto awon obi e ni o sugbon ohun o wa comfortable pelu ki o kawon obi e poju ninu life e ohun o wa comfortable kawon obi e poju ninu life e o iye tumo si pe to ba ti fe lo odo awon obi e o gudo gbase lowo mi njo tin ba lo lowo lo na niyan o ohun loko e nsin ohun de ti ohun de lo lori e njo ta sa se igbeyawo awon obi e na ti fa ile mi lowo won de lawon ti fi e fun mi so nkan tin ba so na lo ma se o oni ngba to hun de ba ko hun fa pe a ba oni wa se so pe ko hun ma lo odo awon obi ohun ta won obi ohun o ba bi ohun se wa fe ohun ni ta won obi ohun o ba to ohun se wa fe ohun wa lo ni yawo to fe sile oni oko hun so pe to hun ba lo odo awon obi ohun a ma ko hun so hun wa ma ko e lorisirisi iwa ti oni temi lorun ti wa ma wu nitori na ti n ba so pe o lo na niyan o arabirin yi wa ni ikorita to n wa bayi oun wa fa seyin lodo awon obi ohun bi o ti je pe ko teun lorun sugbon nkan to ka won na ni pe nkan tawon ko yin ba ni ke se ke ma gbo o ti je pe le yi o teun lorun o tawon obi ohun ba pe ohun toko ohun ba wa nbe ohun o ni le gbe ago oro won a mo pe inu e o ni dun sugbon to n ba wa n bise lohun a sese ma pe awon obi ohun be awon obi ohun na ti bere si notice won wa n bi ohun pe ki lo n sele ba wa soro ki lo n sele se ni problem kankan ni oni be orisirisi nkan lohun la koja lowo yi to won o ti e le fi tan awon obi ohun ti o de n se nkan to ri be n gba kan arabirin imbere pe kini ko n se ma fe ka sare gba arabirin ni imoran ni kia kia ni abala akoko yi ka to bo si abala keji lori eto awari ife 0916893 1000
1: Kuma farada. Yes. Nigba to tin ori ofe lati ma pe won. Ni bise. O ko le yan le ti won mo de wa pe won o fie na ma so to je pe sha ma ti suru se. But tin ko mo kan wo be ni ta sa ma pe pe ma yen tin ne bo le ru. Adi ba le wa ma so pe won ma ko iyawo o si o won o bi a ma se o ti ma pe won o bi e tele tele abi kini ajosepo kini ma boya ba bere pe kini ajosepo ni ko ton si wa lona kini ara kini yefu ara lo ko si awon obi e yes kini go to ko so mo bi e gba ton wa lona so yen na tun mata so ba wa to ba ye pe arin won gun to se dada so won obi yawo e ni igba ton je so na ona ye ko ti lebo le ru sori pe le ni ti emi ko ba ni dalet bi okan mi o ni isimi ologo ni ma ni ta ba ti wa a je ko un ko ni o wa ti o da tun fe ma
0: to fe ma wu
1: so wu ma e ko ni suru ko de ma fi adura ko ma fi adura rin rin ajo yen o se ko e pe nkan kan fe yo wole
0: o da e se ngo
1: Toba ti gba ni oju e ko lodo won obi e by time to ba pe plan bija de se o to mo yan o ni le so ni ti fa won obi e
0: ben
1: o dan ko ni plan kan la bele ti ti jade o wa ti se pale mo o fe pa mo awo ko to be se ile ofo
0: Ami o, eshi ongo baba, eshi o mudu pesa. Ami o, ami, lagbara lo. Eshi ongo. 0916-893-1000. Hello, ekaleo.
2: Hello, ekaleo.
0: Ekale sa, oruko insa ti boletin pe yi?
2: Oruko mi ni afa sala o jizu.
0: Afa Salaudin ani ohun t'Olorun ni lati oke ayo e se ngo afa mo dupe o e ka lesa
2: ni gbadun
0: ami
2: e se ngo mi ta fi fe ko fo ye o nfi o ti ko ti dudu reju bo li ma se pe le o lu do ne ti ma se ma ni mo ba dele ti ma se ko ma su mo ya wu o
0: awon bi e
2: Yeah, that is what I talk of before telling you. Ki o ba se bi kan na tu je sa ko sam ni si ni si mi o ke ko ba da ko ro ru da ti ma do ski wa o every time a do ki o ma do si no wo every time mo so ba te pe ba da bi ni bo wa do pe wa a fa ma wa ti o ke kan ni su ta pe ke go se a bi ni bi a ti ko su ko su no su sa bo ti a ba ti gi ni se a wa ha ti de be se ba fe lo se ba ti da be fun ya lo ko gba o fe lo do bi mi ikan to bu ni okun ni nro do kan ti ni ni bi pe tori owo to ma na ni
0: tori owo to ma na gbo mo wa kini owo de lo na ni
2: Somebody mo ko ko na nlo ko si because e je every time she matching do yo ma fun yo ma no so fun so be se je je o so be I manage problem ko si ni an ka te ko bi bo mbe she be fed up e do to ba ti si be mbe ko jo ma lo na again so ko bi si awon so bi dada e ka to ba do ko so
0: ka to ba be ni so
3: Hello, oruko mi lo fa yemi o lati lo gbo o
0: ah iya mi e pele mi gbo hun yin lose to lo
3: eyin mi so ni mo wan travel ni wa lose
0: to adupe lowo olohun salafia ni o
3: alafia ni ka
0: oluwaso
3: oluwaso
0: e kaabo
3: e se mi dupe
0: yes ma
3: awon te so lale ona ki meji le ni gbawo
0: okay
3: akoko ti mo fi wo ni wi pe se ni igba ti won court se boda yo ki n tele lo le ni wa lo le
0: hmm
3: n to ba wa lo le to lawon okorin mi iya yawo won gan lore won
0: be ni
3: ta jo ma please daja se e fun gana so pe o ma lowo monday lati last week and again atoba ti wa jake ni ti wa wo loju peji be wipe ni le ti bo ko ye gagagagagagan a je pe bawo bi ati won na se nko obire won so ko won ni and san ti e ba ma wo daja o ni ji ati se suru pelu ko ka ba so ya ko se ko ma hide mo la la la o ta pe won loju e ni mo le yen so ba joko ti ko won ba wole ko gbe so ma ni ko ma ba won bi e soro ni o gban de ba se o ma so pe so ni pe o re ko mi je o se ani ko ma lo ni abi won lo re daddy je o e pe jo ari do se shan ko ma do ko na je ko ko ru dada ko ru dada agbodo loko wa gba dile ko possible toko ba ko ni le wa na leyan ma pada
0: ile na leyan pada si
3: ile leyan ma pada but ti aba ti wa ba le je
0: o ni se pada si be
3: wa dada dai bo leyan ke pada si so oro ye gba ko ru dada emi ba se pe ko ma hide fun mo iko to ba se se
0: ko se
3: gbogbo aye wa ba wo
0: dada gbogbo aye wa ri
3: se ma ni ko ma gbadura ko ma ba wo bi
0: e soro
3: ki no fe ko ti wo ko lati jobo ti bi emi o ri ti iye wa ti e fura wo ni ko joko ko ro dada
0: ko ro dada
3: ko pe joko o fe mi o fe awon obi mi ko possible
0: o fe mi o fe awon obi mi ko possible
3: ko possible na so ta wo bi e ba wa dide bayi pe a fe wa wo omo wa a wa sa kuro le pe o le pe yo o ke ri nlo e o de fe omo won
0: o de fe omo won
3: won la I ko omo lomo la isoro loro na so ka si e ro dada boya wa ta ko de ti wa laarin igba ton court laarin awon obi e ti ko fe je ko mo
0: afiyan
3: o ko je ko mo ko pari e ti o ba de se pari ko ka nu ku fa e wi e báwo lo ṣe máa lọ fẹ́ra wo bí ni mo jẹ́ ń gbé nu lé ẹ̀
0: bẹ́ẹ̀ ni
3: kò pọ̀ sínú mi ilé yóò lè háìdì ọdún mélòó lóyẹ̀ rẹ̀ fi háìdì
0: ọdún mélòó rẹ̀ fi pa gbogbo ẹ̀ mọ́ra
3: tí a bá wá gbọ́lu bí ọdún ní ìsìn tó kálukú lè wálé bí ọjọ́ mẹ́sàn-án ọjọ́ mi wálé lè bá wo bí mi sọ̀rọ̀ kọ́mínẹ́ẹ̀dì nínú ilé ọkọ mi mi ní lè dìde pé mo múra àwọn ọmọ mi mo fẹ́ kó wọn kájọ lọ bá mọ́ mi ṣe Christmas tó a jẹ́ láàárọ̀ ọ̀la o kò make sense àti ẹni kòrò dada kó jókòó kòrò tó bá fẹ́ fẹ́ fẹ́ mi tó bá fẹ́ fẹ́ lè fi ní sílẹ̀ mi lè torí pé mo lọ́kọ̀ kí n má lóbi
0: mi lè torí mo lọ́kọ̀ kí n má lóbi
3: kò pọ́síbù
0: ọ̀rọ̀ ńlá ni o ẹ ṣeun gan ma
3: ìpínpọ̀ lójúlà
0: ẹ ṣeun gan mo dúpẹ́ o hello ẹ káàlẹ́ o hello ẹ káàlẹ́ ti wọlé o ìpìyẹn ti re hello ẹ káàlẹ́ o.
4: Kale o Mrs. Mary Adios on lati do.
0: E se ngo mama lati do e kale ma o.
4: Agbe oni san da gbo mo gbe yi ko ni gbe o
0: ni
4: lo
0: ni ami o lagbara Olorun asun won. Ami o Olorun agbadura wa. E se ngo mama.
4: Amen.
0: E je ngo iroyin.
4: Se ero temi ni wi pe ko possible e mi oko. O ma ni ebi re. Abi obirin yen na sun ni wa kan tin wu si oko re
0: ni to so ko
4: mo
0: abi mo wo na ni ti so se se ko ti e ni wa kan to nwu se ru nkan to ko so yen na so se se
4: ko ko bere ni ki re ko ti ko ko bere ni yen o ni wa kan to obirin yen na e le pe ti o ka bi obirin yen na le o yo ni wa kan to nwu ko ta le se se pe ra won yo ba ki ki o ba ni di
0: Mo mo dupe o.
5: Hello sir, kale sir.
0: Hello Mrs. Akinola, e kale o.
5: E sa e ko taro sa e seto.
0: E seun mo dupe.
5: Inu mi dun gan fun anfani si platform lori tawa awari fe teni.
0: Beeni.
5: Last week mo ye je ro pe at least awa awari fe so ye ka ti e ma so ojo bi wa bo te sa ma ma ki wa bo. Emi lo Olorun gbede
0: yi sola
5: le inu mi dun.
0: Ami ami ami e seun go mo dupe o.
5: Woman ti e so yi ni. Eyan ki ni le oko ki a ma ni le ibi ti eyan ti jade. Mo ko se wo pe boya okunrin yen ti gbo nkan tawon family iyawo so tele lati le ti ko lai.
0: Yen
5: pe boya nkan to fun bi
0: to bi nu ni yen.
5: Lo so oro ti family le ti a bi ko ma ka so ro won ati ko ma ti awon ebi e ah mo bi arin yen se ri bo ko ti bo se le je ko pe oko e pe ko ti at least ibi kan na na ti bi ohun na se ohun na le fi aburo ti e pe ki aburo e ma pe awon family oko mo rara e ko ma ri ru bo ohun se bi lokun yen se wa nse ko laburo obirin ko wa ni aburo ohun obirin loko ko ma ko ma le pe awon omo ati baba e se nu ti e na ma di ti awo e pe joko won jo soro o je ko so pe ko possible ko ma pa won bi won abi ko gan ma so fun ohun mo ko ohun lo fe ko ma pa won bi ti e ko possible na ko je ki arin awon mejeji ju ko pe oko e joko o de ti ni oni dadura gan tori dokun ni ti le so be yen ka won se nkan to da Olorun a tun le ati ona won pe
0: ema be ko ami ase ngo Mrs. Akinola o.

0: sir ati bulletin pe wa
1: mr adepani lati apata ni sir
0: lati apata mo kiyin sir
1: yes sir ninu ero temi se se pe ma yen gan ni bi agenda lati so fun ki a we pe ko ma pe awon obi e sori oju temi fi wo ni pe igba mi wa to pe obi
2: o mi wa se
1: mi yen le ko ma se pin se ka to ma party mo life and we are talking of life o ya o siki abi nkan ta sele se mo ti tin gba to ko se ara di only person to le pe ni awon obi
0: e awon obi e
1: but igba ti o ba si access lati pe awon obi e ku ta lo tun fe pe
0: ta lo tun fe pe ko ma je po fe fi ya je to wa fe le awon obi lara e
1: iyen gan lo lewu ju bawo ni se ma bi mo ninu are se o ngogan ko so le bi mo ko wa so pe ta ki omo n ko ma pe ohun oro yen lo o deep o lagbara die
0: lagbara o
1: obirin yen ni ko gba eni ti oko e ba ngboro si lenu ninu awon ebi oko to le fi oro yen lo awon yoruba ni atin ni le oko ka ma ni ka ma atin ni le baba ka ma ni le ya
0: bene
1: ba ti se pe ni e jabo laju orun o ti gba to ma fe obirin se bodo awon kan
0: do ti lo lo ti lo mu
1: o wa di ko dodo e tan wa ni ko ni ko si access fun lati dodo won emi ro pe iyen o ko
0: bojumo
1: yes I am a bit over
0: that e se ngo mo dupe sir
1: yes sir.

Onibo onde se bere sin fi owo ranse sile re o. Se bi baba on kuku lo on fowo ranse si. Won o ti ero boya kini kan baba fe aworan ranse ile bayi bi bayi na ba de. Ibi bayi ni won ba de ibi bayi ko ni won ba de o. Laarin gbogbo e na lawon egbon won a bere awon omo awon fe lo lewe taya moto awon fo keke awon da lorun kini kan jabo lori igi sanu wa sesese won a tu fu won ranse o ti e je pe won o wa awon oro to sonjo kini ana won o wo mo won lara

ebi te yon ba lero pe won ti ba itura ebi te yon ba lero pe won ti ba ife ebi te yon ba lero pe won ti ba idunnu ati ohun to loyin won ko in safety to ba debe ti o ba bi gba te ke yon fowo so igun ke yon fowo so igun pa so ogiri gan adun yan ti be lo agbalagba náà lè sọ pé ilé báyìí ni àbọ̀ ìsinmi oko àmọ́ irú kí la fẹ́ sọ sí ọ̀rọ̀ ilé yìí.